0: Nimi bajule gbon yan do.
1: Eya ke wa ma.
0: O nya ke mi bro yin so de ya.
1: Yin gbadun yan won de.
0: O n gbadun yan won.
1: O yin gbadun.
0: Nya ke mi bro le papa obi don via me le zade me le amango ti gome le yin kona kwa ya.
1: Ah. E won na mbe mu do yan wa bo a. Yin mu nya yan won.
0: O mu nya yan won.
1: O yin mu nya yan won.
0: Vo ok ya.
1: Capita mano kayonde
0: o lavagne
1: yon to la trova gisia